0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho eki pe malolo le tonga tope ko flipo motulalo mo e ngongo a homoni te ko ni wo folo siulai o ku tau te wa tu foki ki he fili fale ale ko ya no silani mai na ko nove ma ka ko me ai ni ku asima henga hi a honi kana ha ha molo fia ia he ku hili ko ngo fa e fo politika le la la he fonuani a national pe mo leipa pe na si si ke te sio o tukuang e tahaia e faha ina e iai, kai kolosia ki a fai fa politika le e taha. Pepe e foki mo ngahi koloia, mo ngahi vahenga whiri, na ilonga pe e feitu na naunofo ki he leipa. Ia e ngahi feitu na naunofo ki e faha i national. Ie te uwhiri koini ki nove ma, ku asimai e kau me mi paia, na nau fuafufunga i a ngahi fai fa politika le kehe, ka ko nau kolosi. Ia whataha a e New Zealand First na whaia i he whasinga wike e koe ni, na e tola he ni, na na osi tu o ki nao tolu o whafafunga i e whae national, pe koe whae leipa, ka ko nao kolosi mai e ni, o kau ki he whae koe a New Zealand First, kau he ni a Stuart Nash me he whae leipa, whafunga fuoloa e whae national ka koe Cook Islandi ko Alfred Ngaro, pe a mohare te Hipango Brownie, e whae keke, pe koe hana nao mawahe ai me whae whapu, politikale na nau iai, koe tāria na pehe, na nau nofo i he kaveinga, moe mahu inga tatau, ka koe whaha i koe na nau kau ki ai, ko nau whetukutuku ki nau tōluia, me ngā hi kaveinga, moe mahu inga koe na nau o ai o tuu he politikale. I he kuo hiri foki na e tuu e whaere i paha mai kakai masiwa, moe ngā hi whamiri, e a honi ku hange e nia, ku takita hau ku pea e ne whonu tokua. Pea i kai koe ia peka ku mahino mai ko hai, o ku tuu ke tau ka po i ai tangata ngā aue, ai masiwa, moe ui tou moe ne wha nauri e kina. Nai langa e he leipa a e whare ke nofo ai a ngai whamiri masiva. Ka koeni ku nao toi holoki pe ki nao tolu mo tuku hifo a ngai fo tutu ko ia. Koe ngai tārie me ki nao tolu koeni na nao kolosi ki nao tolu o kau ki e whae koeni a New Zealand First. Ian whae ke eke o Samuels fe kau aki pe moe whae leipa na ne pe e ia kuhange ha me siu me. Ku o si loka e mea kotoa ia o i kai ke toi whakalaka. Pea nā ni whaonga ia whuirea whapiritania kuhange hataina soa olokuong. Ko uhinga ko aia, na e uulu kotoa mai ai e whaha i New Zealand First Year, ke nau tuu koe konga beo te te watu ki he whiriwhare alea o e tauni. I hono whae ke eke o taha kao minister a national whi kao ake ni pe mondo tukua ki ko ia o pehe ko nau he me ka venga ngā we na tari e minister Goldsmith o pehe o kui kai. O kutu ma o pehe national lia ko New Zealand First o kutana ki toi toenga mo whafofonga motua. Na e iai ha mofuike i e whaasinga wike ko o si, o ne lulu iai e whae koia ko te anau he motosaute, i he maalohi ko e ono po intolu i he mea fua mofuike, pe whafuafua kilomita e whanoa ki whakatoke lau o te anau. Na e whai e whakatokanga mo e wakai, pe a whapapau pe me i he kautaki, o kui kai ko ha mea ke whai ha whetukutuku. Ko hono whai ke eke ko ia e ongo mātua me i he kolo ko Mulion pe a mo Ken, na na pe ki nga ua ia ko angai nga ongo i hangi ha fuulori e nia, o ku lele whakalaka hake i hona loki mo he a ene uulu mo ne ngalulu. Na iai pe foki mo e hohaa a e kausai e nisi ki he aftershock, pe koe hoa ni koe hiri e mo fuike, ka koe mea pe o ku mau na kilomita e ni mga fulu mātolu ki lalo fonua na e ngalulu me ai. Pea kunau whasio ha holo a kere kere mo e ngahi tawhaki mo unga ka oku ikai. Oku tu o a e totongi ko ia o e lolo mo e pensini o ikai ke to e kakahake ki olunga. Pea kutui a e Automobile Association ko e anusilani e ikai ke fuulahi e ni o hangi ko e ia na e hoko he kamataanga o e tau. Ko ngahi talamu lolo o te eki ke sivi, ko hiki hono totongi ona pa anga e walunoa ke talamu. Ko e totongi o e pensini i nusilani he ngahi ahoni, o kei tu upe a e pensini hiwa taha ia he paanga e ua po in walu ki he rita. Ko e holo ia a ke ase niti e nima po in nima he aho i wawalu ko e kua toki o si. Na e pehe e whafofonga o e AA, o ku ke i tū ta e paupea e totongia o e pensini, pea mo ene feto aki, i sio atu ko e ki he kaha u. Kua tū tūni e taha o e ngahi ngawe anga i nusilani, ke sivi e kau ngawe, pe o kunau i he malumalu ko ia e whaito o kona tapu. O pehe tokua ko polo e totongi o e whaito kona tapu uia, pe a kulawa ke ma ungofua, pe to e lahi ange a hono whaka ao ngā i. Ko e waa ngā aue ko ia ki hono sivi o e whaito o kona tapu i e kau ngā aue mo hono whaka ao ngā i. O ku asi ai e toko lahi ake a peseti e fitu noa, a e kau ngā aue ko na whaka ao ngā i a e whaito o kona tapu lolo tonga e nao ngā aue. Na e pehe pure lahi a e putu ngā aue ko e niko Glenn Dobson. O ku alu ki olunga a e toko lahi, ka o ne toka ngai, o to e iai pe foki pe mo e fai kehe kehe whaka feitu, o iai e feitu uia o ku kōwiange ahono whaka au ngai. Whasi pe me he sipoti he whasi ngā uike koeni u tau toksi tu atu me iai, ne i kuna e foki e he olpere ki ia a airani whanoa ki he wata. Pe aku kei tu uai pe a he historia e ko ia, a te eki ke i kuna i airania anusila he tau e tō lua kua ko i Eden Park. South Africa na e wha tō luia ke he noa a Weres. Argentina na e ua wha ke tōl tahaia a Englandi. Ko e akapulu e nia. Siapani ko e tahanima ka e wha aua a Flanche. Pe ko Aseleria na ni matolu ke hongofulu a Itali. Pe ko Fisi na e tahafitu ka e tōl tōlu a Scotlandi. I he whi auhi ko ia ki he ipu a mamani. Ko Hong Kong, China na e wha noa ki he wha aua a Chile. Uruguay ua ua ki he wha hiva a Georgia. Tonga ua walu Tolua a Potukari, pea ko Amerika na e uahiwa ki he uaua a Spain, Kanata, uatolu ki he hongful mahiwa a Zimbabwe. Nga tangape o ngongo ko okumai maktautolo he aho mo ni te koeni, fatangape ke mo maho aolerei ko au flipo motulalo, tu au fatu.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.

whalamo a nere tōrunga uru. I rawa tōru e te ā. Nā ringa koe e Jehova e akairo ana i te ao aranei. E te atu ko ai te ka mou tei ea koe ra. Te akakore i te ara. Kia mataku ia oki koe ra. Ko ta unga nui te awa, ko kimi anga tau te oere, ko akatoka manawa te tūranga waiwa, ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna. No Ngāti Nūrau, ko Sean tōku me tua tāne, ko Apei tōku me tua vaine. Ko Kira au, kia rana ko tou mei tei maata i a koutou e tai rua atu ki tei iti, te atua te aroa.

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

o sene po o tongi le vaenga, a le vaenga fa upfaya le National Party, isi o su enga manatu o tangata ala utele, le ngata ilea ele mafai elangona le le le mafela matai, mai yana pa anga langolango le malose ufa atasi po le Coalition Partners, o na li liu eselo na finangalo mai lana misiona, o le toe fa alelei alea o le tamao ainga. Wa mawe su enga sa faya ni tina Pasifika e to aiva sulfa lo nofo New Zealand to atele e le iloa aunga po otonga fitinga mo le kaneso o le ovaries. Sa faya le neisu esu enga le universitio o ta kong mfa ali aing to atasi ma le to alima tina Pasifika e mafai o na ilo le kaneso o le manawa. E ui to atele tina Pasifika o lo mawalunga ifa fita ulo ne fa mai pe a fa atusitusa isi atunuun. Pe merita ma ita isu isu oe o polo ofesa Gabby Tex. O le faale e tonu tele, o le le maua le o faamitalanga patino mo tangata Pasifika. O le o le a faale liwai faamitalanga ia manino ne ia vave o na tonga fiti aile nei faamai. O le a faamitu watu ele New Zealand First e tupe isu isu e vahenga le sami o le atunuu mo ni sua ufa aputu ma le kasa. E faongai te tonu le atunuu ma awina atu i fafo pe a faye filifilia le New Zealand First. Pe malita ita e le afionga vavasa mana ya Winston Peters, ele me faya le atunu ona toi fa afitia le New Zealand First. Na ye faya le fa ala wilo e luma o le fa se lau tangata lango lango, ele fa ilo aina o le tau wanga le pati ele asa. O le fono tele ele two drops events center in Manukau, ta mawele ava nua o le New Zealand First e fa ilo aina sui tau wanga mo le palota. E au fiali minister mua mo le leipa ya Stuart Nash, Fai pule mua mua le national ya Michael Laws, Alfred Naro, Maharete Hipango, Malesa awe mua mua ma All Blacks ya Tane Randall. Fai mai le ali i tō mai i le tamau ainga pole economist i aukilani, wa matua ofu le le au fia, o ni sui fai pule Pasifika le lisi o tangate mara o mia e vem pale mia, i le su esu enga le PMN News ma le Horizon Research, i mata upu Pasifika mo le fai ngā palota. Vanu sul pasene tangate na faa pia mai, e ta ua tele i vai ngā faa upfai le iai o ni sui fai pule Pasifika. Pe ita e leise lango lango malosi mo fai pule Pasifika le faa vasinga ino tangata e ao na avia mapale mia. O le ita o le leipa ya Chris Hipkins na silio na mana umia e pale mia e le tolis furono pasene o tangata na taliatu. So so ai ma Christopher Luxon is furitasi pasene, Winston Peters is furu pasene, ma le ita e o le Green Party ya Close Warbrick ile iwa pasene. Fai mai Filippo Katabake McGrath, o le faa so longo fisili, e mawhai o na afi ai tali me tau nu unga o le neisu e suenga. Ma le tala wha ai un? E se fulu ono ministafu wha utawa inga mai atuno e se fulu ono o lo i au kilani i le aso anafi mo se fono tanga tele wha abao maa loa New Zealand mo fa wha utawa inga i tutono o lua se fulu tau sanga. O le whainga pā anga o le luma na i le inivesi ma wha utawa inga o loa The Future of Investment and Trade Partnership wa a wai fa atasi sui mai Europa, Asia, sa etu tonu, Afrika ma Amerika Latina, tala no ina la vese o papu i pui fa fata wa inga. Le fa lau tele ina fa fata wa inga fa te konolosi, ma le fa malo si o tu la fono o oloa ile na langi. Lo a wai fiti ma sa mo le nei fono tanga i moli mau ma mai tau as observers fa ape ma Korea i saute, Peru ma Thailand. Fa mele minister fa ata wa inga ya Todd McClay, o papui pui eleni tiuti, non-tariffarious, e a fiele tu se mareiva piliona ta lau fato inga New Zealand, ma ole fofo o lea fa afita uli, o le kipo o le aunga lea, o nei tala noanga. Sa mo tala fauna, o le nei yasu munu tereina la tapu inga, i inga pulea Maria Makelita tuu, so i fua. 531 PI.